0: Gooi, fangu fangu o ferenite. O fang ma fora to ko kalamani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki ono me fika hiva valu poni nima e fika radio radio 2000 FM. Eki pemulele ai tonga moe bulangi koto wa utugi ai ui ai fango fango o felenite.
1: Koe aho falaiteni aho hongo fulu o septema wa fe wa ono. Koe ngu o saifai wa faka hoko atu ui ai fango fango o felenite pemono tali tali lele koto pe motuolu siu tau kainga tonga ngona atu hengalu ea pe hengalu au pe. Eta o proclama koea o efia fini. O fala hea si kau tau loke reka, ka maak mo tolke mo henga o e mamahi. O fat fuka teke mo tolke nge api hopo te epe, maki mo tolko to pe iha tapa o e kalo pe. Fono ngoe proclama nyo, te ta pe iha ngalu ea peko ngalu o pe. Tau fa fata ibe, tau wa umai ke aho fa kolo koen. O fa peko fenga maali, ngai meko to pe, ngai fitu o ngana o te e tau proclama. Pea kisi anga loto, pa anga loto whare whi kuki, moha whaahinga whangataa o e whanonga anga. Whatanga hi whanonga, pa mwe whia maalea o tuan, ta whia monga hi loto, pa mwe monga hi loto whare. Ko ngā uroke tau polo kalama, whakawhi loto ia, ai whangawhangua whare nite.

otu motu pebonga fi tu ma ulalo e ngoto hi foia pe i lalo ia i he fukahi wai fukahi tahi ko hui ke tupu me ngai whakata a koe ni. O kui kai ko ngā hi misi pe eni pe koe whakatonga na whai sekretari senia re o ko mau ingai ke whanua o koto koto ape o maamani. Kena o whai a he ngau o whakatatau he konwe si o koea o pāre si whikau a keni pe mo e whenga ke holoki ai fua maa whana. E taimta tau fuka kuiai ai ui ai ngai whanua o e Pasifikia ki Aos Leiria kena o whakatokanga e angi. Nā kuna uhanga o whakamoa ai nā uunga mo ui whakaekonomika ai a kukawai ai mahu inga o e malala. Ka e he taimta tau o ki kai ke e gutoi hokope ai malala ia o e mala. Ko hi koe ne kau i hono ue sia kovi ai to unga koe ia e whiriri waki ai ea. Mea ibe e kau whanongo re tio e tātu olahi e ngahi ngā uoi o kua whahoko e ngahi matatahi o tonga langa fō soa kātonga e uni mea koe ia koe te waki be ko hi koe to unga laweango fua o tonga pe mo ni tonga ma la lo mo ai o to pasifiki ko hi ko ngahi no no ta maki ko ni o feruri waki ai e a pa foki e timi pole ko e pe ko na fra hoko ho no to ma kina o e timi akapulu liki a tonga ke fiau hi akapulu ke hipo a e hipo ko ya mama ni e ko na o tonga fra hoko ai ngahi ngau e kehe o te uaki atu ke hoko ai katoanga koe ni. E koe koe timi whakahoko ngau e koe ni, o kukure ai, tokotaha ku wholoa e ne tuunga mai he tuunga koe ni, e ko tawake whangu pō, talo e ni, e ne ihe whatangia koe ni, e ngahi tau lahi mai talo me he tau wāwhe tahawhitu, ya ugune be ko ta ha ngai fotongi ha uno to kong ti ai he dai mini ai ang lutong le le le pe nga we he dai mini fo da ko ni fo ma dala ka ko ngai te mini pa u ke fra ma o po ai ko ke pe ko to ki ka mata ka ko e fra ma po po mai ai ha nga o ke ke ma ngai fitu ta ke ke ne na fo ho ko mai me ko heli pe mo e ka ke nga ta pe i he fa na u wa inga ko o na u fo nga ma le ke wa inga pe ke whaiako ai ake tauni, e toi whaiako bea Christian Wolf, pa ia i pia mono kau tokoni, e tokoni atu ki hono whaiako i o e timi e ka pululi ki koia atonga. Oko maheno i he taimini e fie mao a timi a hingoa o e toko ua tolu, i he aha o pe koe hoata o e aha koe osi a tau whainolo koia ke hipu koia a NRL koia a Sileriani. E whakaha, e whangopo i ni whamatala o ni pehe ulurutonga i ai a timi toko whanoa, ngā i ingoa toko whanoa, ne tāna ke mai mo siofi mai e timi whakahako ngā aua koe ni. Koe whia mao paka toto uni ia, koe hingoa pe e ua tolu e whakahuange. A koe whanoa koe ni e whai ato ai ngā aua pe e toki whainolo, pe e toki whapapau i ai. Toko ua tolu koe e to'o, pia mi he toko whanoa o whakahuwea, to hingoa ia, pia whanoa wa inga whaka ofisiare koe a tonga ki he whiauhi. Nāne, to e bea fōke o kukau e ngai ngau, tukanga kei ai komiti, pia koe timi whakahoko ngau e koe ni, ai whenga e whakawhihoko taki ai whanoa wa inga, pia mo e tuku whakaholo koe a o tonga. Ea, ka mea maha ue ngai a ke timi e a o koea, ke whi au ke ipu koea a māmani, o ku whapapau, o ku whakakau, e tuku whakaholo koea o tonga, pe moe ilo, moe maheni, e whana ua inga, pe moe ngai ere meini ki koea, ki moa i he kamata ai whi au hui. E behe fōki, i he whamatala koea, whangupo, nā mga oe wā awhi mai, pia moe kautake o community tonga, pia moe ngai whāmili. Kuhi ke ei, ha whakawhi kau aki, ha ngai hingoa koe kau toa he tau i he kohiri, pia moe kau wa inga tangi taha o whada tau i he ngai whitu nai hau miai i tonga. Nā nepe he, o whakamā whana au bito, i he kau wa inga ia,
ae na wongo o koe ke ngata pe i mala e ka uiai ae na whihoko tati pe a moho nau historia pe ko nau tuku whakaholo. Ae ka taimi te nau tū iai ae whalani kulokula o ku te humahuru atu i he fo i wa inga bego i loto mala e ka uiai e ni whikau aki pe a moho nau tuku whakaholo pe a moho ngahi ulunganga whakafonua o e fonua. Ane pēwho ki o tahoe ngahi mea o kuna utokanga ki ai ke whakapapau i o ku hao pa mihia miha la vea ai ka ua enga koe tēnā o kau ke whiri ai tēnā utokanga i ai nau mo ui le lei pia pehe ki he mateu te watu ki he whiau hi koea o ku amanahi ke whakahoko. Ane pēwho ki o ku maheno o pito ai si ofi o e ngahi o ka ua inga hangi koea ko Jason Tau Malolo i he taim te tau pe fōke o gai mo pāni, mo whakanganga ki ha taimi e fōke ai e timi ki tonga hili ai e whi. Ai ke o gai ai tapou, ka mo e whakawhe a whangopō ke kakai o e whanua, ke nau pōpōua, a ngāu e ko nau whai, e a pehe ki hono whakainasi, kei ke ngata pe i he timi e wāinga, kei pehe ki he timi whakahoko ngā ue, mo e kau whai a ko, ai pōpō ka kato. Ko hui ke hola lele, ka ke ngata pē, ko hui koe mā lohi. Ka ko hui koe whahinga lau mā lia, ko langa ake mo whato ake, ai langa whanua, e he sipoti, ai akapulu li tīme, akapulu li ki koe a tonga.

Ia i hā whakatotolo o ne ilohi ki loi o ku tupu whakautoto a me a koe kai haa peni sinni. E ko pehe e ripoti koe ni o ku tatawhi mai a hia koe koe kai haa peni sinni o lahi ange hono whai e hani ihi pe mehe community. O ku mahinu pe foki koe lahi o ngahi keisi koe ni o koe ke toi whai ha ngā ue ia ki ai. E ko mahinu pe foki koe whaunga koe hola pe me ngai pausa ta e tō mua tō tongi a e pensi ni. E ngahi a stilistika koe ia kua hiki, o ku whakailo he kau polisi a ngai teisi pe e ni koe kai haa pensi ni, pe seti e whā ki he pe seti e walu. A ia ko hono toe koe ke whaha ngā ue ia ki ai e ngai uhinga ke hike. Pe koe i kai ke mau, pe koe whakamore mole, i kai totongi whakafoki, o koe ke hā i he ripoti. Pe mei bini aku mahi no, a e tupu whakautotu, a mea koe kai hā peni simi. Pe koe i lo ia, o koe i kai ke whekau a ki whakangatau nui nia, pe mo totongi o e peni simi. Kau whekau a ki whakangatau nui nia, mo hiki hiki o e ngahi whakamore, ki he totongi o e nofo mo ui whakaaho. Pene pe e ngai savea koe ni, e savea ki he hia, e he maa stilisika koe ki he hia a New South Wales. Kuna tukua ngai a report koe ni o kuna i loe. O ku tupu pe koe te fito o e ngai hia whakautuutu e kai haa pensini ia. O ku whikau a kia pe mo hiki hiki o e ngai whakamore koe ki te tongi e mo ui whakaaho. Ne tukua tu fwoki e stilisika ai fratotolo da moyolo ai fratotolo hilia haki i mawahe ai maalunga ange ai tupula ki koia ai kai ha pensi ni hili koia ai COVID-19 neo na e mahino na e gai ge fuwe e ngahe pao saia e totongi pensi ni kai ke fratata weni ke formatala ai tare kita e waa koe ni e cheki Fitzgerald ai ene fraha ke he o ngō ko ia ai AAB. E o ke hoko hoka tupe ai hia koe. Whamatala whakastirisika koe ni. Ko hiki koe ai ko tongi pensini ake ai peset e taha. O ku me mei hoho atatau ia pe mo hiki o e lahi o e kahia a pensini ake ai peset e taha. Ke heia mo e tūkunga koe ni, koe whakawheho anaki koe, a hiki o e tutongi o e muui whakaaho, aki ai pese te taha, ai e kukawai ai ngā tūkunga koe ni, koe whakawheho anaki koe, a hiki o e tutongi o e muui whakaaho, aki ai pese te taha,

ni o be ye fong ye e ala ta foki ke ai nga pausa ai ko to mu a pe ko ulu a ki to tongi pe to fai ai o to pensini ai ko i fra hela ye ka malama ke fra hoko ai fong ko ye ai ka pau e ki hoko hoko ai pe ai fra o to to ai hi ko ni ko ta ha pensini mo me me ke ui ai fang fang mo fereni te fo ma fo la to pe me le dia to triple o e ko nga fra o se to polo kalama ke vi fa e se fini ko fi e kamata pe ha fra tala noa ke ta ha o nga he ka venga pe ko ta ha o nga he un me o ki ai ai fi fili pe mo e fra ka ka ki ai pe u ma venga ke fa ha fi fili mo ha fra ka ka ki ai se ka o ki ni pe mo e mo me ai pe ko ta u hiki fonua mai pe me tonga pe fra ka ka ni e hiki fonua i tonga aki nau tolu koe na hiki whanua mai me tonga, koe hahan uhinga pe kua hana aonga ke te whaiha hiki whanua ki tonga. Ono moni foki o ku kehe kehe ai ngahi whanua, pe mo ngahi whamili, pe mo ngahi whakafoi tui tui, pe mo nau ngahi tūkunga atakita. Ke e whi mauia pe kum hau inga e ki whaiha no siofi taimi loloanga pe mo analaise o ai ngahi unimea e whekau aki pia mo e whaitu tūni ke toi whoki ki hoto whanua tupuanga. Ogu whakatefito ai whamatala koe nia e he nausia neanga utei ke maheno e hono ola ai whamili, koe whamili koe ni meile panoni. Koe tokotaha koe ni na e hao meile panoni e tau e taha fitu kohili. Pia na e maari ta mo tanga tale pa no ni pe ta na no fo america pe to ki a o ki a siliani o normal pe ge mo na fa na e to ko ni ma te na na wa nga o fo ka kau kau i a nga hile le ta mo nga fe nga ta te na fo ku ki mo ia o ka pa o te na o te fo ki ki le pa no ni pe ku nga o e ke fo ka ta ta ko ia ke fa ia no na laiso pe mo hono o mai fefe e ne whekau aki pe mogi tau tolu tonga. Ki mua pe a hoko atoku maheno pe i he nofo whehikitake ai kakai i mamani, ko e taimi lahi au kei ngahi mea pe a kuna ulau ko e whefu si aki. O e ngahi mea i he whanua mamahe mei ai, pe a mo e ngahi mea o ko fusi i ngahi whanua ko e o ko whai e heki whanua ki ai. E ko e i loa pe ko e possible factor of migration. O ki kei ko ha tūtū ni whai ngō fua, pe ko tūtū ni o whai a tuku taimi kei ke whai a hono ana laiso. I he whakakauka mo tonga, o e hāhano uinga e no whai ha whamili i tonga. Pe nau whili tau pe ke na wō mai ki a Australiani. E ana laiso lewa a honau tūkunga ko i tonga. E nau mo ui anga ho nau whamiri, koe nau nofo, koe ngahi whatongia o ku nau fua. Aia o wha malawa ke pehe e ni hange koe ni ihi koe ke ha nau api. Koe nau pehe ukawe he ngahi mea ku hange ukawe e iwi teke. Mwana tui koe iwi fusi mo iwi teke. Hange ko iwi kauia i ngā iwi teke koe ke mawahe mei tonga. He kua ke ai ha apia ke whaia i hanga hango ue mua mau anga mo ui. I he ta whaake ta hao ke ai a iwi fusia me ngā ifunua mōre o hange ko anu sila a Australiani mo Amerika. I he ngā ifukau kau pa mong he tala noa kua ngona he toko taha ko ia. Pe oku mo oni pe i kai koe mea kehe ia. Ta koe ngā he tala noa koe kune whanongo ai o ku ma ngō fua nge a ngā we, ma lunga nge a e vahe, ma lunga nge a tuunga o e mo ui, lahi nge a e whainga maari e a ko, e lahi nge a e whainga maari e ke he tutupu haki tau tau te fito kapa o ki ha whanau, i ha whono o muli o hange e ko a Sireiriani. Sai ko taimi lahi lewa ku tāna ki tuunga i a ngō mea ko i a e ua, a iwi fusi mo iwi teke. Me ka paulewa fu mahino mo e a pito a malohi o iwi te ke, te e whakaukau i lewa e toko taha koia pe mkono whamili ke whai a whenga ke nau hiki mai meitonga ke whanoa hange ko a Australiani. Tau fokia i hange ko ulawe kau i hengai tu unga whakaloto whanoa e toko taha pe koe whamili koia e nau mau anga mo ui.
kabau ku ngau lele.

Ya to toka na sero ya ena mataka vina ni ko ha vakan de ta iti ko ena vosa vakan New Zealand di lai lai ena mataka vina ni ko chena ya va sena ya va na to sto songo ena to so ti ko nga ena mataka vina ni ko ve vakan de ta iti ko vikenda na mata sero ngo ena mataka vina ka ni ko ya na mataka vina ni ko me vakan ngalu sakati vakan to mata ti ko ya ni na ila la ko Canada ve lu ta iti ki na na turanga ni maram ni tal tala nga se ni vello tu Liverpool City Church tal tala chu vale vale vatu ve kim do na mata ti mi do na ngai ngole ti ko

vida na singa mai ongo sapa kanu ni bina katu kani nando mo viti eserne ena buku ni lako lako ongori viki mdo na marama ndo sana ngole tiko kina ena bula ongo kana tiko buti ko na numdu conference na kai katin ka ono ni singa ya sapa kanu ni bina katu kani nando mo viti eserne ni nando na lako lako vinaka lako lako value tagi kina naklo ena mataka vinaka endendai ya viki mo ni na sema tiko mai nei wala mate na mata kavina ngani kua vina sarva kalia vina dauna nama kiti kumai veiko samet kumai ena sal ni kakambura ki ongo ni radio 2 triple FM 98.5 ni ndomo iviti eserne ena mata kavina ngani kua senga indua tiko ngori veiko na mbilo wai katakata sio senga yana tiko mai na moade sio sanga ravi tabi tiko sema tiko mai ena mata kavina ngani kua na sere una wakarau serva kospele wakarau gitarongo mwanina na numi talanga kina ena mata kavina ngani kua ya bikin dona ala ko ikena da ki kim ni to do sarna se mati ko mai ena mata ka vinak ka denda Mrs. Burton ni ana vinak ka pamboti ni to to ka tikon andra ki mai suba ena mata ka vinak ni kwa serong atara bongo do sana no mikina waka bu bale ena mata ka vinak ni kwa ni sama yoti ti ko ani na kena maruta ki na no muni singa langi langi oya ena bula enda sa ena ma madawa enda sa waka nanda kuya ena nomu saya dhoma tiko maikina na ika vitu sanga vulu ni ambaki ni nomu nimbula ena mataka vinani kuwa ya na seni korma ngori maisuba na vuno dosi ama tiko maikina Mrs. Burton na serongo dosa na nomu kina ena nomu dosi ama tiko mai ena mataka vinaka ena indai lako lako ikena da total chuba lwatu ke no matimi dorom bimbi ti ko mata ka ni ko ser talangango do na no mikina e na bogo ni lako lako balabu ongori wekim do talangana marama do na ngai lako ti ko e na vida na singa satu ngo matanda ser talangango do na no mikina e na bogo ni baka baka rau do baka baka rau ti ko kina ongori e na lako lako balabu do sa baka rau tekbuna o ya na ngole Canada serongo me no mundo ne mamitalanga na sema tiko ena mataka vinaka endendai.

Yang tapa kami bina pale bina bukan istero ya, yang nama tak kami nak, and then day, menda istero tiku ngabua, yang nama tak kami nani kuah. Ya, mereka ngau sakai yang dokter pakai tuan tadi kaya ni yang bukan ni, betul betul bersatu yang matanda. Oya membalat tiku nanda nama rotak tiku na, betul pakai kaya ni nanda. Nu mi viti oya na bula enda saba na mata ki tiki nongo na bula oktoba lebusara na kena ve maro ba maro taki na ada tiko na via seni koro enda vari tiki na vikim do my merit bill baka ki na vikim do na ya sa baka southwest baka dur tiko Liverpool ya enda sana de tavinga menda do do bata tiko da kwa vela ko kia la ko merit bill satunga na no muito tuba mutuba na kakena na buku ni kena maro te tiko na no singa lang lang yongo enda saba na mata tiko kena oya ene katini ni singa ni bula oktoba ni rono dolu rosa nga bulu ka ono na ni na da maro tiko ene ka tini kena ka tini kandua ni singa so ana maru te kurtu mai merit bill ana tini ana lotu lebo baka rombuka kena baro wai warombuka baro wai kena singa tambu ana bu nortu maru takti ko mana sini koroya na Fiji Day e aono nan rau na kena ke baka obina kata indo no sport mo volleyball te kikina waya mai merit bill e aono nan rau tiko oi kona kota ngaya ni nano mu maki kolaki baka nduru baka nduria erto na kata ki chach te ki ko na aono nan rau dua na space gir ani be in a skid row we maram matangali rau ni ko dua kina nano mu sport ni volleyball taki ena Fiji Day se awatiko na kena ngauna waka nanan takatiko waka binaka ka beitar tarani ke ira nando ni vingarabi era vingarabi kina ena mataka binaka en dendai ya bikinda to Liverpool ena waka dhuri tiko nga ena Woodward Park en Liverpool na puno nga ndo waka dhuri tiko kina ena vien baki sauti ani ena waka dhuri tiko nga kina na nando to marotaka tiko na sasa ni korongo na Fiji Day ya then kina laki marotaka laki boli kaka na vitoko ni vivu ke veira na voli voli taki ena kena voli tiko na kakana ena ngona ni maroa ya ena ikaono ni tini ni singa kena ika tini kandua ni singa ni bula o kotoba rona undolu rosa nga bulu kaono ya ena mua ni madha bula tali tiku nga enda baka na mata tiku kinongo enda baka edhuri tikina endua na Fashion Week na baka edhuri tiku na Fiji Fashion Week e serene baka edhuri tiku ena ika tolu ni o kotoba rona undolu rosa nga bulu kaono oya ena baka edhuri tiku my home bush at the Proxima Auditorium, Rua Australia Avenue, Homebush, Oyama Olympic Park. And I'm going to talk to na Fiji Fashion Week, Sydney. Fiji Sydney Fashion Week. And you can buy Fiji Sydney Fashion Week. And I'm going to talk to you. And I'm going to talk to you. Take a look at you. And I'm going to talk to you. And I'm going to talk to you. And I'm going to talk to you. And I'm going to talk to Talitaka. Moninda Laki Reda. And we matangali design. And we matangali pattern. And we kake nga. Nisulu. Era tokara. Oira na nonda mondela eserne ena mataka vinaka ni kona no tale vaka dorkina na ikatini karoni si na ka ono tolu ni singa ni vosata na ka tolu ni singa ni vula oktoba rona undolu rosa vulka ono ena vaka dorti ko ena Proxima Auditorium oya ena 3 ena 2 Alex Australia Avenue 2 Australia Avenue Homebush Olympic Park ena ro tirka roti ko na designers sa totoka vinaka sa ena tirka roti ko na fabulous designers oya na resort wear watke na oy wala itong ngaming ko na resort wear at its best oya ocha na ngay do toka na kena baka yaka vilelay ni oti na ve ngarabi sebe baka marutaki oya ena mataka vina ni kwarti kite ena volta kitiko ena mataka vina ka inda inda ime sa tukuni rauti ko en yongo na tikite me rawa ni oni email yani si oni ngiri ngiri yani ena namba sa baka rau soli en yongo wekemu ni
Na nua mo email ni kina waya na tickets@fijifashionweek.com.fj. E rota lang ani kong giring-giriani e na saiba ba duan-dua, ba duan-dua, saiba duan-dua. E na mataka binang ni kuwa. Araw ni ko mula na mo tikita talaga e na mong giring-giri siya na mo email ya niyo ya. En kwa ta kaya ni kina, siya baka tataro ni kina ni Vosota, ni baka tataro ni kina e na buku ni ena buku ni Fashion Week ongo, eh? Sydney, Fiji, Sydney, Fashion Week. Baka durti ko na katulu ni singa, ni bula o katoba, ni ruwa na undolu, ruwa sa nga bulu ka ono. Yabe, kemo ni na na organizer ni nando to ngono binaka ni ngo na Fiji, Sydney Fashion Week, ni ruwa na undolu, ruwa sa nga bulu ka ono, na sere ongo. Dona numikina ena mataka vinaka ende dai ena buku ni baka baka rau do baka baka rau tikina ongori ena buku ni kena baka rai taktiko e sona isulu be ira nanda mondela na baka mbuti ni rana tiko kina e sona luvenda itu be ira natalendi ni mondela ena mataka vinaka ende dai ena serongo vikimdon organizers na enomuni ena mataka vinaka ende dai

Yendo talaga na itikutu kwe tiko ngo mena kadiva kiraramba tiko yani. Wiki muni na siyama tiko maya na salika kambura kiongo. Wiki muni talaga na siyama tiko maya na ibola mata. Na salika kambura kiongo enonda na ite uke. Kiba kao ngandreva mendona ka me kambura kiani. Rawa ni kungiringiri mai ena namba ni talevo ni ongo. Na saibaba ono vitu walu. Tolu, lima tolu rua. E rao saranga ni ko vosa saranga mo iko mo live ena vuku ni Vengaravi ena seni koro ni baka itiko kina ongori. Na namba tale mo ni ngiringiri mai kina na 0404-678-532. Ena mataka vina ni kuwa. Ya kema kaya seanga ni tekstu nga undanga mai ena namba bata nga waya. Seo ni mbita nga mai na namo ni tukutuku ena ibola mata ena mataka vina ni kuwa ena live ena live o no live tiko kina o nando mo viti esterne arao ni ko mitanga mai kina na nomu itukutuku karao ni o oya uno muni tamata o satu barao meu na kalivaka ve kemoni ia na itukutuku ngo mai virto na New Way International Fellowship esterne dona besureti erto besureti tiko kina oya tiko nga ena buku ni vengarabi ni sokalo ena singa ni mataka erto na baka bulangi tiko na New Way International Fellowship e Sydney kanorto bulangi tiko o Dr. Lorraine Tulele erto besureti tiko mai na ital talang vengarabi velutaki ena valini lotoya ni New Way kerto na ital tala vebu ke ira na bubale na New Way International Fellowship Serene ena buku ni besureti ongo moni ngole ani kalaki dua bata ni kerto ke baka esenga ni dona banua o ngole ki na si obangarati ko endona valini loto ko tiko baka bulibulita na banua erto vengarabi kina ngole ani kalaki sema ni kerto etiko na erto valini loto karto na vengarabi tiko kina ena ndua ono walu ndua Hosley Drive Hosley Park tekebuti kona lotu ena tini kandua na kaloko ena mataka lelai ni mataka kwenye nanuma erto baka kwenye ngwala dhava ni basota erto baka bulangi tiko Dr. Lorraine Tulele na nonroto bulangi tiko ena singa ni mataka kasa vesureti raramba tiko yani na New Way International Fellowship Serene ena kena tala maibuana kena itala tala velu taki tala inoke wanga ni babalangi ni rata langa ni ngiringiri ya ni buwa unangai kreatiko indona namba kera ni rabia ngiringiri ya ni merakilas era direction era nangole ya ni kina na wira na vya la kisema ya ni keike mdo tala inoke ke wabaro rongo tiko maya na mataka vina ni kuwa and rao ni nduanga na namba mbiu mai buka mbura katiko ya ni enabuku ni vesureti yongo na singa ni mataka vekoya evia ngole ya ni laki sema ya ni keike mdo enabuku ni vengarabi ni sokalo wa singa ni mataka wena namba ongo saiba ba vitu tolu onon dua vitu duan dua na namba tale ongo na 04736177111 angirgire ni kina wakata taro ni kina ka tukuna talanga kina na benua taro talanga kina na benua ena baka edur kina me baka ngausa kadi baka tiko mai 1681 Hosley Drive Hosley Park ningirgiri ani ena namba ya 0473-617-71. Ningirgiri ani kina ena mataka vinaka ende ndai. Ya miki mundo na matabu bale na New Way ena mataka vinaka ni kuwa. Ndo mundo na seri mundo na numikina. Ena buku ni Sokalo na baka rao ni Sokalo ena singa ni mataka. Weekenda talanga na bebekani. And nabio kani and bakaro rong tiko mai kanda na siya matali tiko nga and buku ni bis ngarami ni sokalo and bunwa and tiko kina ser talang ango o ni nanumi kina and buku ni bakaro ni singa ni mataka wiki mdo tala na kavitu happy Sabbath again wiki mdo and buku ni bengarami na singa vinaka e dendai na siya rong tala tala ino kimo ni nanumi kina kina matapaval ni New Way Fellowship International Fellowship Serene ena mataka vinaka e dai.

Kiyanta pa mimi na wale bu na sero ya mebi Daniel Ricostello endo endo kile tu enam buturara ni lang sere mena nonda vanua lang tiko koya na ausa tamata dala daba mimi na wale bu ena bu kuni na saka di mina nonam bula kasa laki tiko ena koroya la taki koya enda na laki lewena tauza koya ni okay enda na tamata tambu saka ya ni ena mataka vina ka ndi ndai ena mataka vina ni kwa and pa vina vale we Liverpool City Church ena kena to ko ni te ko na no ndanga ona vina kongo ni na be bakro we to dako roti kina me de ro ngodi ndomo tiko kina ena sala ni kaka mbura ki ongo ni radio 2 triple FM 98.5 ondo vinga rabiti ko ni kina ibe kenda ena be bakro we to dako we ke munina ndo na namaki tiko ma ena ibola mata tal tal vande ni an ro vina ka ena mata ka vina ni ko vina vale na sia mati ko mai a viti ena mata ka vina ka ndi ndai sala la mata ya ni ena mata bo vale e branch street ena mata ka vina ka ni ko Vehiko sengai anda tiko mai na mode na mata ka vina ni kua sengai dola wale si tiko sen dola ritio tiko ena mata ka vina ka ndendai si sengai se tiko ena live ena mata ka vina ka ndendai vina ka sarva ka levu na nomu ni ndo na na maki tiko ena buku ni kena buku ni vinga ravi ena mata ka vina ka ni kua yena vei tuku tuko usaka di vaka tiko ya niwa ya vambuti ni ndana ninda na ndau bitoko ninda ubirongo ninda ndau bia musiti tiko kenda na itoke enda tiko ena buno bulangi ongo eserne wiki muni na sa tiko bakan duwe ke oni sa lewe na bakan duwe tiko na buno buna kongo wiki enda enda sanga isa sanga tiko ena mataka vinaka indi indai dan dai tikanga ena bosa ni ala ala ni kelo ni kaya ni bono sambutu kana ya vamu esa nomu masula katiko baka vini vina kata katiko buana kelo ni bono sambutu katiko ngore ena nomu wawa tiko siang ni ndona ka ende ndre buana kelo belata ni satu oti na nona bosa ni ala ala ni kaya na bono sambutu kana ya vamu esa nomu sa klaim taka tiko ena mataka vina ni kuwa bikin ni tau tau sara na sasanga tiko ena buku ni tiko bulangi boli ena bono ongo ni bono ni butu katiko ongori esa nomuni oni na tiko vakandua kina me vaka ngasa vosa ni alala kina na kalu ena mataka vinaka ende ndai ya ena mataka vinaka ni kuwa sanda babada tiko ya niongo na Fiji Day ni oti na Fiji Day enda sana babada sarayani na vula o December na vula enda ndau nana maki kina na itoke na singa ni sudhu enda ndau marauta kina enda ndau sema kina waka viwakani enda ndau songo ni vata waka songo ni vata waka mata viwakani menda celebrate taka vata na nonda ndau waka na numa tiko na nona tandu mai na nonda i waka mbula ya ena mataka vinaka ni kuwa au vya tukuna ngai weke muni enduwa na itukutuku ana buku ni venga ravi ni keba kao na numira tauti kona mata bu wale maiviti ena mataka vinaka ende ndai ndo na kambani itoke kena liuti ko se kena nona tiko ndo na marama itoke katiko ena buno lebongo serne oya na edana tiko na slow waters logistic ena ndo baka yang atakira tiko nga wira na nonda itoka ni na vasu wira na India ena ndo and then the wanata kira tiko nga ena buku ni baka lele yaya ena nanda vanolo manye viti merna numikina na mata vale ya na slow waters logistic ongo en liu takatiko se nona tiko endo na marama ito kei ka tiko ena vanuwa lebo ongo serne nona kontena ena baka raumbi umbi utiko e serne ena muani madhawa ka tumai ruwa na madha mayongosa na lakuti kina indo na nona kontena kepa kawa hiko o vina kata mo mbiu me load teki na nomu ya yao na numirito na matapo vale maiviti o soku muna tiko se o nabu nabudi tiko mo na numirito maiviti e na mataka vina hanikuwa slow waters logistic sa tu bakarau mengarabi kemo ni bileta ni nona tiko indo na marama ito kei ka sa tu bakarau wakoya kina nona matati merito na ngarabi kenda na ito kei ena buku ni baka lele yaya ivanua veira na mata vuvale mbita toka mai na nona isau ni yaya na marama tauongo oya vasanga bulu na ndola oya ngona nona September special vasanga bulu na ndola ndua na mbokisi se ndua na katini yongo e standard katin standard size oya na 104L ena voletiko vana katini voletiki na 104L se 107L se 150L ya
o koe na vasanga bulu na ndola ongo, ndua na kateni, se ndua na bokisi, waya na 104L. E na free tiko na pick up na ngonongo. E free tiko na pick up, e na ena ono sanga bulu na ndola tiko na kena document taki, ka tiko tale e sona vei, vei, vei, we come on a soma and a wukuni no muvaka lele ya ya ya ya ya doanga na boki si mandanga e vasa nga wulu na dola giri giri ani ena nambongo na saiba ba limandua vitu saiba ba onon duan dua mukeba ka ovina kata muvaka yang taka na nona vinga ravi na sa, na slow waters logistic ongo ka bestiko eserne ya erto vinga ravi e australia raramba girgiriani na namboya na kena tukutuku baka matata raniko a tukuni beiko selako baka dava na kena ilako lako kena vei sau kede na vei lavo kede kona ena lava ki mona soma ena buku ni baka lele ya ya ongo slow waters logistic girgiriani na nambongo na saiba vali mandua vitu saiba ba on no ndua ndua ena mataka vinaka and then die. Ya tindo mo na serva ko spill weekend na menda na num tu do kina ena buku di weka enda na lalao ta ti ko menda na vaga dor se menda na grava ena singa vinaka and then die. Na serongo en no da tu do talmanda ena mataka vinaka and